obi di bible bi akwa awurade anim obi di na yarisɛ bi akwa awurade anim obi di ne mba bra bo akwa awurade anim obi di na yarisɛ akwa awurade anim ba me see yesu wo wa fɛ yesu wo kudu ni yesu ka wo